0: Yam chon ke lo anyare ni si o bien nga o bien ti le mari ti la kira kira mari
1: wa ki si o
0: bien shuri
1: wa ki shuri o bien siduk
0: siduk a ki siduk o bien ya se
1: o bien ya se wa ki ya se
0: donc pe wange kare
1: donc gung gung mama perum twer na na we
0: chim ki cha lo ke ki cha lo ko ni nga ni hala
1: hala
0: ki a ki hala ke bien ko da re ngo ma de ne ne ke tuwe ke ne ra ke lo rugoe
1: rugoe
0: ka ke lo ata pa be ni
1: pa be ni ang do ma ne lo rugoe no nge chim
0: do nga
1: we po no ko me te ka ke lo to liru
0: to liru
1: to liru we po no te kar chim en pa pa ftn man no bien ka ri ari o
0: ne na na
1: ke lo ne ho chim ne ke lo ne
0: kabirti
1: kabirti
0: yo
1: kabirti
0: ba ko a ka ne te ke re no ang ni ma lo ang ko
1: Nokia. So ya ji bu ke ro chan ya wi na ro rai
0: ma da lo ga ti ga da wa ji ma duong ma pela
1: ni nyu ro ti ni ka
0: bu
1: ba yi ni yang ka ti yi no ro food pet ni yang wa ko lo so da a ka ma bo ka wa wi ngun ka ya ge ye cha ma ken ma de ka ma nak ko ma na music ka no ti la na ba kan music wa no ti mer ma met ma petrere
0: ke don wa music ma ba mi ro ba na wa ko wi nyo cho cho te na na go chim no ti yo ke 777-414-665 ange na machime ma ko yor ma pelare
1: ene na machime furo ma na yor don lo
0: ene yor lo
1: ba ka futo pe ma ba ya ne ene
0: 777-414-665 wor weng bro ma ro ene
1: ro ro
0: wor ka 4 ka 1 ka 4 ka 665
1: but gab chim hello
2: hello
1: ayo
2: salamo
1: wa ni tru ya ne
2: Wah,
1: war again. War again, bang?
2: Nah, ini lo kan Joboy.
1: Joboy di gua. Di sini kan we.
2: Ya,
1: di sini. Why free kute we futi tuolo giri.
0: Ja furu funga.
2: Tolo mara win jo de ka go store ka.
1: Ah, bal pe music man ni.
2: Ah, go we go go pe se bi go.
1: Pretty bi man furu ya kan man me dake.
2: Ya,
1: tiene
2: mo wing wing
1: da. Oh, mer berke wing wing nang.
2: Ya, ingero so
1: ben pa kan. Eh, wing e koi cover giki nga nga. Eh,
2: pale,
1: do sa. Okay, foi beta gar da.
2: Foi,
0: mo bai, I van glo, vai no mo kuto mo. Tie tie mo pelar, what ma, be bien wanga ma ke point.
2: I win to
0: in pola. Kat ko ba.
1: Aye le me fo ben team ki ban gat mo kan of course team get na na for the true MTN ni. Oi jwat chim kan wa ni an kong wing wing day line ba kan music mo kan do you line mo kan. Aben no bir ker no jwat music kar ke kar. Hello. Ayo, eh?
0: Ene ba kar no ang.
1: In for no ang do you cover?
3: Eh, ene gi lo sera lawa do.
1: Ayo.
3: Yeah,
1: what the fuck? It's a
3: fire.
1: Where put will wait a fire go berry?
3: Yeah, I do in a fat.
1: Ah, but lipe.
3: I'm here more to see that.
1: Markham sweet that thing here, can you
3: wait? I'll bring you up.
1: Okay.
3: No,
1: can
3: just
1: see. Hey,
3: yeah. I'm more to see another year.
1: Hey, yeah.